0: ade khum caya uma dincwadi khum caya uma akancaya akancaya gama ngurum kanjia yetu imba khumiko teka
1: ponya ko kon teka
0: hata ko sendo ma hanya tuya sa yaka tuya asho ngi mo ge ata ne ke tuwa ya te ha ta ko ncasa hanya boriat tuya yaka asho ngi ya ncasa ta ko ama Kuriti 12 ira gacha ila sakpumotu.

0: Tsamme ke se ka se re e teki tsama ga ne nne te bori se go mo tsamene nne se bori e qiya go di Monica Nzunga di mbamba di radio eng kwa matsamse ke qe 313 an te bori zinta e kra tswa go madlanga go mi se khwena veta ane si wa ka he se sa a kunka ta te nyi khwena khuri kara khoya dza ka no ai de ke khwena he ha se e xa e kwa ne sinza ku se na ku ha BMW auto nxuma xoxa ngukhwena di ocinkhwe a dineo makwele pregedir siya dango echaka etinza roxa anekiteta mborunga ceunisa sisaxuna kim komisare sesi baloi komisina cesi kanxuma nako ha idec nadinco a Andrea Johnston hasi aniki xwa karatimu kwele si zaroxa ezindouta kunkahirita vete akamse kanxume ite maqorhu wa sesako porisa anyaki ha khwena kya ikara dzao kaite hende udukuto senatire ta Johnson mukwele e ukanxe sika huwa makuzi wa karati kuyijinge ikamse kiqara inzi iye dangwa anxe sika inxwe dzao wati e obeta Denista hanxe sika Johnson Commissioner ke sikite ko kai kuzi akunkarati nokwa kara go ite manda ga tseng khama de vie ke sik asi kai ko khavana ku senta baloi wa ka tia o tsa siki kuizi ke sika hisena ko hazi mokwele si dango si nga go ku kwezi ina ya makotse ka kata Departement de Correctieve Dienste Kwena Sese Kunkarati Kamsiki Dwelemsi A Poko Zinu Fun Zita Khazi He E Wo Senati Ziri Di Kwe Kwa Kwa Kwa Kwa Nga Oe Westville Takti Te Derbandi Kim Spanina A Karati Correctieve Dienste Kizawa Kuna Uka E Thu Kamsika Sese Zikhazi E Ziri Siki Te Senati Tam Tsa Ngui Kwa Ngya Uku Hinko Zingi E Ti Vye Kesiki Uyi anizike kwara tino se saiti nkamiki nkhozi siya kuhuo senatimu. National Commissare se ziri aniemanda kuteko, makhoti tobo khali. Angakarati se saye khanataho uro tini kwa nahi kseuni saa mungu kaisa, ziri zi nzau zao kaita tini kwa haa zao kaikorita. Porisa na veskapo profensi zoti takiti doro paikitina se sa zi akangara khwati ya haa, Tamdik akwo kwe a timbaletu takkite nga weki tau tonti mburunga sikim. Porisagi kwe a matlo kwe krespisi angakati, tam akwo kwe di choro a stratia ki kwe yo siko woyti tau ku a ngye khuno tam. Tia kre zinza kre ziki siko woyti, kre ngam sisi tika mekhasi ek tresika wo senvere tinu porisa na sesa janyam karakwa tiyan haa. Te borisi khiri oe. Feri enak da stati Amerika kwe na wuna wun kaku kai kuji. Khazi he kwa ankara kwe tiya ha sesta kha wun ziki kwa go khozi. Zit Afrika an o kai ki tinki anka sinago paronde uta tsinza sinagori tam. Kwa zaru kaya khasi he kwa ankara kwe tiya mun kaisa Amerika sindeta tiya wun zinda uta zaru kaya gori tam. Din tako 12,5% de saisi verenigde koninkryk China EU Canada Japan India ngonzi ki paro ekhasi e tsinza senta team kwa kara zarutla ye Trump administrasi kwa kara khati na mo zarutla ye ziki 10% de saisi tsinza sene te tati kwa di kunka kwa kim Nkhozi khazi e kuisa na koin kwiri siki kwarati Amerika si kawweta te mankuna angkarati parozi tia mwuzi ndeta kai kubere kha sui khoe khana yama ko tkhain karakhosa hiya di tam. Kheri oro vete ista kuit Amerika ki tina khana aniki angkarati kwena veta zi dukutu ina ko kho di kunga ku kwana amui ko tseka kai tam. E te siewe iri borisi kheri oe. Tame deki isi yako akhiri ya kama de kwa te kuborizi ya te kumango XK FM Kim.
1: Siwa ngam de kwa 5 manita na SK FM dan ngumita kwa kama nga mamin kwa de flit sinongge dan mga ngabungi sa SK FM. Malanga kumisi litu gita sung ke ono su klang un kwa un ke chaka un ke ge wan nong sung kale nung kasang ke akam sung u BMW ke klik kwa nga dino mo kwe la un he a brigadir kuk aus de chit ui akam sung kwa kumisi kumasari sa ngwa sese bulay yang de chit gea ofu a wa intro junction ke chi u seka un sko ke kango kle nga nge e kang sung u chika sang ke a kutam wika Aki chi kogu wa no shi komandan ne kwa Johnson ke kengen mukwe na na ke disa fursku nang ka ng hekula kanu si ng ke poshi kletan mo yakun kwa ng da Johnson e duin kwa chan ke dins ta ke kumishi gan ng banda ha ke buloi pung ng dechu ge ta hekula bevei si sang a kan haya ta ke ya hui pung ngos wa chalu ng he yak no huye kwa Departamena a drongo wa ke hana king ke tinga thong bang kama gal drongwa dilem si kolo si sal phone sing mari ke drongo sela sing ke fisvel kuna ge der pan kuna ka wachi ang drongo na as ki sing uji ko ge ing ski mai ki ing kang tu jin ge drongo ing ki dilem si ge ge sang dang si uri ko ge ing ko ang ka wa chi chi ga sa ge gul tong ka chi ing kang sing ka kula ko ko komisari sa ang drongo mo ko ti tabakha le ge ting dagi ga usika ng sa gul tamo ke ka tasin ka gul tamo ku ka si cha cha drong ng kang si tri ha pre ko kwerit ko gen kwa polis sa ki George ke ves ka pukuna ng ta ke iya kwa ta jeti sa tu kri kwa ka ngansi kwa ni ngay cha sa ng he tembele tu gani guna sket ka kwa wiki ngaho ta polis sa tingri sa kwa krespa isi kwa ke polis sa nga ji ngay cha sa ngung sa latri guna sa ki sa ki strati ngi tra kwa ka ngi kundi sa i gani ka ng ta singi ra sa uva lati ngi sa ka ngi wanta sa mga ngi ngaba ji sket ka kwa ti kwa cha sa ngi fa si Amerika gitu gida hana ting taki hangu tui mali bongo ke ka renta sang ke ngulik ka sista ke sit Afrika tina gira kalin ngi kwa angka usika kulin ngi sang gira kamsang ngo pisa khiti ko pangan ngo Amerika ka usika ngi gita sun taki ka cawa tin ki 12.5% ke kwa ngi far iena khang kwa nang kare ke sinisin ngulik ke Europa Kanada, Japan ki India yusi sing gira ngi tuya mali yin kwa pangan ka tram ngi gita hana tin ngi 10% da kya chon ngi sina hang kwa nga chon ngi ngulik ngi ngulik Amerika ngi ngulik ngi ngulik Trump angku ke hana king ke kawachi ga situatu ta yi chuku ka yi gya ganga kaw ganga Amerika nga waga gusu gira kamsu uji karek desin ta kawachi ga stena tu kamsu ngu suwane o chela chi usi kangi kwa ng ta kawachi ga satu sing kwa sa chi kwa sing ke ngule ng ng to ng diro kamo ka ta sing teka chi jay ka ng stena kamsu ngu kwa ng kong ngu ya siwifam kwa kama akham sang kong ngu SKFM

yami samo so he norma to geta mke wolang ma e acho ngam sira ki siving ngam tekta wa siving ngam tekta wa tin ke konke radio XKFM tete a kom teke coffee tete tete ay tsa ke coffee sang tsu si ma akok mga ngaya o ke akong acho ngam ta tete ngam ay mtere da chukla

Sinkilele machoma hibi tshopana latsela mo setana wa maredi.

0: Kama ikisi ka akhiri ama kwa ndimba badira duwe ni kwa makamsike kwa ikiri tatina Ti buri si kumka kameni si buri ya kiyago ti Monica Nzunga Kweni pa ministere siri ane manda atlo David Masondo Kham zarut aizi a kwenye karakwati siri ane ki kumweta Nkhozi kwa asena tenge ti kamsike statina manda ako kumka kumka oziki Kwae kuzi khazi he tese na tin biesa khiti ya ki huwa a sere kata hini kwena o kasi ki ministere sere di te mako ino godongwana kwa uko wati nde uta nguna kia inkara zaro kwa e kanya kwa nazi kwa usena di ta masondo kham kuisi ki angakara ti zaro kwa e zi kham mzi kumusena hini stati ya ki kham zaro hini kamsi ki ngo kwa e senta ti Sere khozi zawiyo kheri na khuza sing owa de kwa kha kuwiko wita tinziki. Mzaru kaisi kainse na khasi ya suri sena ti o ikara manda tahin kwe a. Petik dabla mini ngye ti vye kesi ki zaru kaisi am mzi a kain kai tinki. Bosa partei si letman Skaputak dite zarut aiz khadzi e klukluv sena di Gauteng si provincial veta kakko amkwena ki te mako ayanda ali indi ta kain senta ting tam. Parte ye khanak uizi ki ankara ting klezi suri sena ting ratina ki sesa zi khadzi e te senta ting ye ting kuri yuli ki nyam sena inke kha. Bosa amkwena kak uye kwaate kwanu. Ali dangoe wo in apial da kite khoe tieke no ratina khana aniki khain kara hin khoji hin sen veta bosa khana aniki anka te zaru aiji ayanda ndeta kun sen hin ji khana tsu ni sangui ka te parte ye ndeta zaru aiji nambungan khautengi anago te hin ndeta khom sen aita Agentskapo maatskaplike sekuriteit aniki te mako, komkoma sasa ta kris na khwaina, anka te khana zarok ae ziki tes na demborunga zi tseka kazi, bialvel ta kriti kandwere kapstati ki tihe khana subu subu sa yama khwa tihe tam. Kwena inge tihe vye kesi ki tkava ki khana he leini ziki si te nukwanti ta tihe mkhaw kuzi tesin sa. Tia kwena nguna Si tati na ki tuungu kakana zi asina leini zi ki te tati sasa si di mkunda o a metro iki. Ani as khari anka di khana kanduere hekze si ka kankwe kwarakoti a mkunda zi ki tam. Nima anka rati nzaro kwaika kwana zi muiko subu subu ino kwena kaw kwa a kanduere ki kia atina sunkara nyamiko kaw ka iti tam. Kom kandwere kwa zi kwa ankara kwi tin diafti ki ngo kwale ta tin kama tin eziki. Na kwa kandwere khasi he e foifu e vye keki kwena anyama ko kaw tago Bishop Lavesta kiti doropas kwa siki. Te borisi kheri oe. Amerika si di presidente Donald Trump ankati. Ami ane kaw kuji Iran musiki hauti takiti ami amkwena Yemen gitwe sika tin ya ngu ya wana ko skipa jia kain kasa kya tiki khana ya mako kyaru ogu tam. Ngu ya di paru a kain amkuji ingye tin kamme imki nyam sena ikeha $100 size sika khasi he susena kwa tin tam. Hauti ami amkwe kwa ingye tin vye kesiki ti ya tsiye. Ji hau tu sori skepa ji kiaan ka kuzi a kain kara khwatiya haam. Hau tu di ngu ya onako skepa ji Saudi Arabia siye e khazi e dao kaati. Una ngu ji ngu kiaro ka itam. Strati hormosis kwesiye Iran gwanam ka kha kia wahi ki khatim. Kheri oro Trump an kaati kwanu Iran mua ko in tse sika hiya di. Kana khwazi a ungo mako kain ka aniziki kha nyamako suri senti tam. Te akhiri borisi khiri oe, kamhe te ki siya ko tin iri ek amadikwa te ki borisi a te komago, XKFM ki.
1: Ach, ich nehme die Gitarre, weil ich meine, deine SKFM, die nehme die Gitarre, um mich an die Flüte zu nehmen. Mal ich bin noch, der wird mal schon durch den Gang gehen, aber es ist auch okay. Mal ich kann nicht kommen, aber ich kann nicht hier gerade auch gestartet, ich kann ja, mal ich bin glücklich, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin noch, ich bin Rate ging zu night, a kulusu sing, jama yaguposha. Mashondo ake kanganika ng he stati pension malibongo. Palmos kuzigu kosher ng takawa chica ng he quod kakangstena ng petri glamina vega classic kunhoa. Yachalo ke kanikangstena tu rati jay kwa ng. Partia bosha ke kung take, kumutin chica ng kouting a provincial veta kawayanda eli. Yang hegia kwang parti gitu kita hana kenge i arat ke besliti hasen ke ti kwang sakam ke ti kang kundi sak kwang gang ke julai skong hata bosha gitu kita kung take i asen kau sika i arat ita kot et akang gong sen skoman it gitu wachi usika ngang bosha gitu kung ke asen ke tu koma kang parti ya kundi ya pangga kau ting kuna gacin kama kwe. Sasa ki kung taki ya sengi chi komang kani kuna ki problema kung vel vel ki kapu kuna ta kuya puk jala kang heti kwa kli kama kwa ki seng ngay kli kli kani kwa tui kundi sao kani ka ngi jimane kwa sa ngoi ki titi sa ng I ngi ga pati ngi ngi ga strati ngi ngay kli kli kani statu kwa sa ta sasa district kwa kawa nga aina ni sa nga kharai kwa kung kani ka ngi taki ya seng kani ka kwa sa ta ka usi ka ngi he wachi komang ga ki kung kwa ng kang si kwa singi ngay pangay kwa ng ki kukawi ng kung kani ka ng ki delf ko na tam pa ifang ikaw kwa ngay pangay kama kwa ng sing bishop levis ko na skoman gitu gen kwa sa si kwa singi kwa ng kumgi fasi Amerika perjende Donald Trump ng hana kung ki strafu ya wa Iran ki hauti rebel Jemeni ng he sang ke Nai kang he wakaju ka ang kerusi ya gas ko gusto takot ka barku. Nai presi kang gumitong ang mga kamay tut kang gihonar dola gitaw. Hau ti hana kang gibig ang atwang sa katun am hangto ka Rusi ya ko kabari ka kabari nai ka ko gustir wang mo lagi ha Saudi Arabi gusto isang gam ka ang taki kabari ka ang Iran strata ang wahir mustin amat kita traman ng taki ya kamtik toy ng ki wajigo ng ngay hawtik kanin kuna kung may akay faam ko lang kamatini usap ko ng SKFM.

0: Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
1: Yami samoso ye keke ikanche ke mke wola nchuma imasi kama kaya mkoko ma ke koko manganka e msada ke akhe ngamte kama nikhen dertak ke konke radu XKFM msada ke ngole ngata kao ka kao ka waka 18 grada celsius ke nasi ka kao tanine tamhunta ke nagu ke 0 grada celsius ke koko manganka da ito mkoko mkoko ma msi kama kaya konga wakwe mhunta ke Wati ke heta maka ka ke kung chala kao ka hong maania gung ha ke kwe tam kwe hong ka hong msing hi u akwe ke wola ma e imasi ka ma kayam koko ma ke ka ke chong chong ka nga ka tam a ngung ya ka ke mke koko ma ngung ka e ta kong ya ka e te ke mani chwa yu ya ka ta kong ma ke mani chwa sung ta kwa chusi ka tala toga ke mke ta ya.

0: Mekcisi ka 12 re amakhona timbamba dira dwe ixa ucamsike ixeke ritatina ti borisi kumkacameni ncisi bori ekciyako ti Monica Nsunga President Cyril Ramaphosa ham aniki ansuku ixa karanye parlamente na ki article 8 ni geta ti ti sesa he plase ham toko kwetingi kwe kyan karasiya ko kherisana de amqe karatin kwa kha Tsautlai ka kwena Kapstad ki tina khana aniki Zarot IG afseteng komiti e ta tis na kohana zi sesa e kunka ta tinzi a Tkhaen kara khwati bapire e presidente me kaan sena tink e kha Ansuku ji kana tink tam siki Tuisa khako sesa ko tlai kwa kunka ta tink am kwena a karahi Am Zarot IG tsa ko plasya ki tesina hi seri a 850 days in the Americanse dollar size kweki kia inkara khuji kai kweko anka kwehi veta. Mborunga e 2020 sika pala pala ta kite president in place siki tesi na him. Hofu na khana ane ki September mki kwa kara khuiti kheri o kuitao he e kha ka tati. Zaro kai zi komitie na zi tse sika kwa inkara khuita ki. Kapstad ki tin kai ka kwena taxi organisasi ko desa kayelitsa Somerset vesi taxi fer enegeng heno 23 kwena a toka de tse sika wo fwa ke dza o ka ke kwana dzi dikuto nya ke kuye ga se twa se ntati a gen 20 Auguste singe hin kwiri sika wo funa kindo zi hise na hireta Teksi ya tema tofer enegeng na gana aneki a tsam sika ho to di dawa ke kya ka ta ti vete e du kutulo hivem ana twi twi ji hisena i tsam sikim nien ta ga e sai si troku mborunga ji khaji he e kha senitino 3 kwiri sai si ya ngho e kwa ka ite kwa na kha si e kunu mborunga ki tin kwena kha ani ziki tesena go ta Tui ha kwen o din 45 na tumwati. Houtu seisi dia ka kwa ta mungang ya ka ta kite Marble Hall Limpopo Provinsi Sikim. Porisana a ka te tui ha kwe a tumwata na ki am tewni sa tumwata spatra ka kyan ka ita tso ku jia siya ku wo tam. Huwa sinu kuruta di houtu a ti ya kwen bakia ki ya orota ki siya ku ka kunu. Firi houtu ji asi ngorwe ki kamata ji mborunga ki kha tesina tim. Dwien duenda kha kwiri gwako kwe a bakia o ki ngwata a tsaata. Dawa a klawa ea kon klawa kwe na khana ani ziki gwana mka kha sesa ta ha munga sa. Mborunga si tzik ame kha si a houtu nyam kara mborunga swiri karate maki nyam sina tarita. Te borisi khiri oe. Rasslandi wonsi ki tingu ta kwe kho kwe oiklo a. Kung kho jia tunka oiklo nka o siki. Kasi ye dao ane ziki tese na ting Ukraine wonsi ka uko zi uka ngaitu sika tese na ting kim. Khovenire Leningrad ta kite mkunda em. St. Petersburg ki de anka di ka uko I tese na ting ki dri di kwe at huwa ting tam. Zarok ae zi khaji ye nyam sina kwa ta ha huwa sinu kwe oiklo nka o zi. Khain kai no kwena tama a nga ozi a kwara ho tam. Kremskir e landi tak tiite nga ozi ki tia kwena khana ho zi a nyama kwa tiin kia ka te tau ni sa kou e kou ngu ta kwe zi na zao ozi kawi te kim. Fai fu ozi kou e kou nga ozi nge tiin tam si ki 18 yuli ki Ukraine mwe Ruslandi ki kren amako tu tam zi ki karo tim. Aha di kwe ang odin kre am kuzi doropa he kotosko no elektrostal ki tese na din kim. Ukraine mwe anka di khanak tse sika kre am jia tsao ni sa Ruslandi si ame kamba di ki nyama ko kunka sa tam. Te 12 iri bori si kheri oe am he te ki siya ko yen iri ek amadi kwa te ki bori e te siya ko kumago ekska FM kim.
1: Tolfunom di kon 5 minuten ga iska if im de mitan ko mit ante flitsi nonge President Ramaphosa gitu gi tak kiseng ki interdek angka ki kuya parlamen katrutin kau jala kang kiseng ngolisi kuang akan ni kau kerang kuang aveta ofu kita ungkap tadi gitu gi dekam sing komite sing hea dun onor su gua kam lang ki interdek ni presiden gi kau sisi sing gi desing katrutin kau jala ka ang hei sing kuatu kam yi gitu gi ke ing he khawer kul tamu ka presidentin kula ng kit ang kula kuni sa plasi mali bung kang 500 tak tak des in america do lang kit ah tagi pala pala plus 2020 ovo ang ang kula ng kit september ng desu chukui kande ovo ang kung kapsa di kuna ng detexi kawi ang ko data kaili sa gusto mo sa di besi kuna ng desu gihuna titro gidri and 2 takay ng he katrofo gichungi yitwe uti sikoge o sing thai ho fu da sa kramie kwa ng ka sika ng sin de kan gun kula de sing ke a hen tun da o khis de ka ga ho fu de tsuge ki sing da de se fa ina kuna ke tsu sing kone sa ke to sa ng he to ke kome kone sa ke tsu sa ke pa ng tri ho fu ke sing ka se khali da ho ke tri kam sing ke nin ta i ge tsuge ngo na ngo ko dri ta ko sika ni ko ki o cha ho ki tsa tu de ka de su kala ka ke ni ka ni ka ti ko ni ke ki kang he 4 in 5 ta ka ki sa kam ko ki to sta mo ko ka ni he ki ko ni sa mo ga ya ka ki marble hole killing po po kuna uli san ni ti ko ni ni sa kam ko ki kang to jala kan ga cho si bi ta des gi da sin ta ki ka khe ba ki sta mba ko ki to ka tau sika ang sahan tuke di dengar tua tuin tu nak jari auti yang kegia baki ng yang kesugi tak kaya kwa ng tau sika ang sing tak kakia li kalu cain kama kui yang ke oda tau cang sing kestama kui kwa ng kongi fasi raslan tuka ang hewa biasa kaya diga sakit khan kui kewelder beres ke okrani na ke uci ng kau sikanda Nosi kungkuan ng strata Petersburg hi, ito ngayon sa kamo kuy da sa pangangsang ke maskapay ng kungkuan ni ka ng ke kwa yung skip kami kasang kausi ka ng sika ang hiya ya ka skoy kamo ang kagachwa ang kawa kwa ang dausi ka ng sa kira kamsang uwi kripa ka isa ka ng 18 ki July au karanin pichu gita kita kuy kansi to akakitaw ke strata ang kotex elektrostra ke awak kan kan au kran ke sugida sing ke maskapai ni ing tro ki kwasa reslan ke i trupa ku ngung khawa dengan gas ke tak kwa kwa ng reslan ko tru ngi i mena kan ko tru ngi trupa kwa ku mi ka tol fi fang ko la kama ini sa ku SKFM

Es ka tsame temo no 12 ka amako 23 minute tsi yang ke ra khwang ka na tsane te tsi amako tia an ka tem di aintene tam no programme va di san mo tweta me ti hem kuro ko kwenwe kwa nam ka ti seta Friday han e ke to tarana ka re ka na ve ke te mo te ya ro khata Friday han e te mo te an ka de na kona ke tsuni sa tsuni sa tseka ke radio zwi kwana mka unerten 7 o ni ga fm ke ke ro khotange a tete ya tse tse tano programme kro kho nya msna khota tsa mziki te mo bori ko go zingo a ka kuita te programme bori ko go radio si anza suri na ta zi te tia a ka kwa te bora e sonda is ka team ngo te nya ko a ta ti to yeta ka po te mo de kwa wo kuri nwe te sna go kaiser chief no scotland ta te mo bora e ai kwa go tuya der ta ga kam no TV ke nge ga mo sa ya ba ditsamska SABC yen ke ga TV ga tlhona na ko mo ta team stream live o demo sabcplus.com ven go wa tswe ga nge a darasa ya ba ditan sabcsport.com a ke ngo borizi ga te ke kre o koma go ven kama di sport zo a ka go zi ga te a ke koma go radio zi ga tlhore te tsamska ga koma go nte a se teo radio ke he tsam ke ga te go go ne re ten 7 o ne ge FM ke tanom dam sa te mongo kwa de platform tin wa ga ko mago kong tale ne kwe dam go se teng kwa ga sport di present na ga te sore ma go sport ke se na te go zim ta te mo SABC radio tse ke a zinge a ga tse tre tsam ke ga ko mka go dam sa platform tin wa te mo te tla go ka go sa ka ga no te kuma aku ka kosa adam saka khate mo sport su anza tamange khate ro kwata tsam kha tse tre ko te kuma go ta nkhama na ve ke te mo sonda e sport ye e hisna go tie to yo ta kapa e bori ko khosi tinzi te tia ke tre te kuma te programa bori ko se ko nhe e yam sna kwata hanik e si ka tswa kha mini tezi e ya kwa ham ngo si ko khiri sa hie yen iri amate kwa no nkuema khiri na tave yuli te an ka te mandela ngwe nga kwane ki te an ka te henge kwa ti tamano kwa nam ka te te ki kaw a ngwe mte mu te kai kuti ya hozi an ka te kwa nge te use uzi a kaw kwa siya kobe nga oziki te ki visa ya vat tan ti do ka te te an ta kakun kwa ta te no mandela ngwe ma of mandela hi kyo te gwe te ukuni ki na koke atate iya ga kuita te kone a zi kona zi tinzi nge a te mu ka te nku insiki te kaya swi ka go zi nte te mu e inza te mu te kuwa ka ka go kona zi tinzi a zi ta mandela e ta ke he kam te mu te u kuin ke te kuya ka ai ta ti nu te a ka te ke he kun ko te wo te he em ngi hua a wo haven kwe na ta kuro kwa inam nu kore kwa in kuna ki te mo te kha ta te e mi e te kuhu e te hi e ta an kwe na u inki kutsinza sene ya te e an e si ki ta mandela nkwe ma nguma ma kwa na ki kwa na mka nge te ki ti kam hem to te u se uzi te ki visa ya va te a kha o kwa te mo si e kope nga uzi ki ta no kan te ki vi ta te ta zi te nzi program ki te kre kri nte kom ta te radio nerten si van o ni ge ufam ki kuru program se ko yams na khata hanko se ko khiri ago yen iriem amati kwa kham a kham ska tor se ko khotam

0: Mecesika ien idiot amago 7 minutes in gear Juan de Morsani program si come here Juan Dimbabati e cow comes get a dog gritatina si programme contrago di Monica Nzunga de Flitz Nonge.
1: Yang nanti kau siu mantan dengan SKFM dan mengirik kam kolam kusam ke program awa Marushani dan Marushani sepani yang kita ingat ia minta deflis nongga ke Monika Chunga.
0: Di Marushani program sekin di kuma go Boris Hadzian tak kira tua kagum. Veskap si kau kaya ka ofuna Freda khasika kui angka tadi Presiden Cyril Ramaphosa ansukui kan senati Parlement de si afsetengs komitee train senta kim. Tsewo karate komago. Opposisi parte izi parlement de si afseteng komitee kitin angate. Zaro kai anizi. Khasi he khanamu kate kwa no khabana khamu wadlan kaita. Programme kheri ati kwa de komago. Yen 150 million randi saisi di seri a. Swiri senati ar fierta no ar 5. Dri yenta kite dauza hutspray tim kunde Limpopo provinsi ki tseka kaita. Akot teko mkheri na kono tamme deki isi ako tiberi et amadiko ate kweda mburi et teko mago.
1: Mungko programa nga marushani ka tuch isen kweta. Veska po futaka kalakange freida ng singira tu sa prejinsa Ramaphosa ki. Yang kula ki parlamen mungko meti ima negdicu wakata palingwa chikasang. Partai ng parlamen ng kay komitee sang yapang kamokwe ng sang President Ramaphosa ng tao ka tunay tiyuska. Onar di en 5 milyon randi iske hana kay kukutla ka ng kasdita sang kayong diat 4 randi kayo 500 din yan 5 patya ng how to spread kuna gali popo kuna kwa ngi dwi ki gagal kwa ngayo kwa kima kipata ng da malika siya hana gachu koji li upadwa ng katwi gyan ngam kosa mkong ngamu kwa idaman taliwi.

Kame Jessica Dwayne amakhwana incwadi ikhwilamburishi komgcame ntimbabadi radwe ayiqa ucamski tekter tatina sibori ekiyago ti Monica Njunga Bergerlike organisasie wat wota ken takisen kwena khana qorokro senja yak angrati national sa a tema tatina uka esika president Cyril Ramaphosa yak angrati ngim presidensi kwena khana aneki angrati kya ukara qom kara zaru aika kwana ji khasiye mu ko swirisen no samboronga ji Africa kinse na teji tsega ka senta na zaru ai ji nyam sinagoki pipe ji sa ji klo oi ko ji dam ji tamu ko tsega ka no tsusa kha zaru aya ko kwena tamaha dango ji kha oi ditta Aleta ruasta kisin kwe mborunga ki ewa kwe haa, Belleville mkunda kaika oe kapstatiki, tchunya kwe ita 24 ogeste sisika ufuak ekisi ako teta. Statina waka ati khana anisiki rosa, tsoku aniki kresika spatra sika tinkwane e we uruko si ako kaya ateka goveta. Drientsesta hakwiri glako kwe ewa kwe haa, tahta hakwiri tasi khasie, Constance Stoltz is di mborunga ki. Nikwiri siki Stoltz ye nye sing ayaki. Aleta si ako kre amako Belleville City aniki mwahim. Nisika mborunga ye khasi ye kai senta tesinata. Tama tsa aniji aleta ki kiwateki. Datu me chunya kuita firindwenda ko khaste sisika tesinta. Public interest ese itaktisen kwena wakati, sesa anya tema kwena korupsi yaki, advocate Andrea Johnson mwako zaru kaisi a tchainka ita. Aung kwena akati manda kuhu kunka tati kwena ki, koru iti nunga hui ti huwa atsem kara zaru ko tchuri kara veta ki kunka kwe kwe ata. Organisasi na khana aneki akati, waji khan kresika haa kazi a, Ofuna ki khanasi ako tchaka ta tinta. Madlanga komisi kwena kaehe haa kaana tia kamsiki ngakhoji kuisen tate. Kau kaya ki kainyi veta akunka ati kwena tukutoji akawati veta. Te borisi kheri oem. France manda ko hank ang kwena agate. Khana anisika kep feret takdite skir eilandi he. Sesa aniziki kresika kouni sa kong sena ko hank seitvesi takdite aniki. Edi daw a khasi he kong sena ko kwa iyati kim. Kha wonga kwara ko dara ko kwena. Angkaratin sesa ji khana yama ko kouka anu tiya kwena daw ziki kyanta tina sesa aniziki swiri senti veta. E ji daw ji yama kwa tine tkhaate kho e ji ktewa di kwana siki nu ngkwe yami ko ktewa eita. Ak deisen 700 hektar saisi plasi a e ktew ni sa daru tin kam siki plasi aniziki khana he swiri sen urutim. Densta kha ngay thu sika ngay a tseri ta tin kwena si tseri na tin ki tsui kha kwe a borde ta kite fray nga o siki o tin kha wku zi tese na tin ki Emmanuel Macron, Francis de Presidente uka ngay angkara tin Europa inina khana wakate kha wku zi ina khana a tawuka ta Croatia, Portugal, Czech Republic Slovakia ta khana aniki train kara khotin Friday France musika kum ta tinzi e zi tsouni sa a musiki nyama ko dawati kwa na siki e te tweri kweda mbori si khiri we tsame teki firi iri e kawesi ya ko amati kwa teki borisa teki kwa mungum ekska FM kim.

Mak ambunga UCC iya kwa saradu XK FM tamalaya UCC ng ikalikalang wa state yung main a program ng sa akang kuike a uwa au ay calm down when I get angry kakwa ngaya muke mima ni kung a okwa tangu kakami ikaw tisike ehe maki ongay wa mkang kuika magpalagat deyigit enja muke kang kuika ang kiwa SIBC ng ibilong isa kausinke kung ke XK FM day on alikalang wa presenta hewa Raymond Kumbo ng sa akang kuika ng sige kalusok kamkwa muke ka eh takam ke a sa akang kuika ka ngwa tsam ke hewa Friday ke ke wola awa twi der tak ke kong ke XK FM day e ke ngoto tsam ke ke sisi ke ngong kama tsam ke ke sisi ke wa SIBC e bilongisa kausin SIBC e bilongisa ngwa a tsam ngwa a tswa

tsame tve re tlama go se seng der tag minute jingye go ex ka FMK no state your mind program ya te ma go tatinya darana tla tswa teno te program ke tla ku te tla go tswara go tate o tswana le tate tla kwa te te o tswana ku wa go tatsa music nde o je tswana ya go gana ku je a gana ke kureta te mo nge a ku he ku wa go tata te me ya te no ta go tsa ka te tsa ku e kurisa te no te ya mka go mo go he nde o he tsa na o ku karatareta no te a kwinte ke kho ya ku ka go go je tsa ntse o ni sa thia no akwana ka te tle go be ma tsa mti ku wa go no ti ku wa kwa go nde wete ya gureta akwana se ke tswana le tate ding tsa mse ke te mo te o tswana ding tsa mse ke nde o je na o te o tswana a ku ka gureta nge te ko ma a saka te no te o tswana nde o ta ku wa go no gana ku wa kwa ta tsa mse ke ta ma no nde o ta gana ku je ya se mo te o tswana a saka gureta no te mo te o tswana le tate ding tsa mse ke aidzi tete wa khodzi te u tswana aidzi tete go bete aidzi tete no te u tswana te ke se e kho si ya go aidzi tete ke akwana se ke tswae tswa go a tla ke dino a ke go tse hi sena go mo go hi sena te tsam se ke te tla e kwa tlono tla e ku ka kwana dzinge a te mo a go te dino te a go ma tsam se ke nde u tate tla e ku no ma tsam ke te u tswana hambe tsam ke te tla e ku ta ke nga tate a go no te u tswana a go gana matsa mko di tate no matsa mkhana ko di tate be re tata go note ta mate a go te kuya go te a e ke hinya te go je na go te o tswana a rakate a go je re te o tswana a rakate be re ta ta go note ga mo ga te o tswana ding tsa mske ta mano te o tswana nge te o je tsan tsuni sa thia a kwa na ske te o tswana nge te te tsa mske ta mano ana thia khona a tswa go no ana thia go je mo wa go ana thia go ja go matlwa kwa na se ke ana angie te te ke se ya go eno ana ho a go tswa kwa na gana a ku ka gwa ta go nte a ke he tsam go tsa nya te tsam se ke tsa nya te go e kya e kra ni se na go ve mo tswa go na te na ndeta te ding tsam se ke te a te u tswa na a go na tswa ana tse ke go ja ka se na go te go gana nge a ntla ba kra go ya nya te mo ana a go nta ti yo ntla ba na no kiao ti atanyi be tano ana e ke go tla se na go tetlo kwa na se ke ana hinya go tsam ke go ntle be go of gana karata be kwa go jise na kono te a go khwena te o a go se na go wa go khwena ti tsuna ti go se na go wa go vedi no tsuno a go di te o tswana a go ka go di no te a tswa go e ga tsa ntse o ne sa ncam nge a mo go a go di a e di te go di nge tswa ke ti ku nwa ko ti no ho kre tswa a no te a te o a di ke a ho je te tswa ko ji no a ho ji ku nwa ko ti tsam tswa ho na nga ma ko ho kre tswa ko no a ho ji ta ma no tsa ko se no thungwa ko no se no tlo wa ko no a ho ji ta ma no tswa na se no thung ka o ka ko no a ho ji kwa na ji ka te o tswa na o wa ko ga no te mo nde o ta te o tswa na ko wa ho ta tsam se ke ana sino khana ku he a sa ka ko of ndoji ana hi ya ko khana ku he nge go ta a nne te program e ko te a go tshwara ke tla ko te ko mo tsa sa hi ya he ta manu hi to te ke ge wo kom ta kwa ko te o tla ko ke te ko se na ko ya.

Mzolota tiena te tsia mate ngi ma manu tsametse se ka twe re tlama go 45 minute zingie kwa X ka FMK mo state of mind programme ye te tiena darana tla tswa te mo te program ke tla go ite tla go tshwara go ta ite tla kwa te state of mind program ke te o tsana go wa go ta tsa musiki nde o di ana nya go kana go he kana o hambe tano te ka tla kwa tsa musiki te mi ya ndeu dzi kho ya aku ka tore tata manu hi tsesi ka into te monge tsa ku wa khata nu nge a tswa go te menya te nu ndeu tate u tswana hi nu of ndeu dzi a ana hi ako khana ke aku he khure na go tano ke mo se tswa tswi be ka manu i se tsa tso kho ta manu tsa ku wa khwa tsa msiki te u hi go dzi tsa ku wa khata ta manu hi ti o ntate gvita ku si kwana sikate ku ya kati tamanu hi tu tek e nga ta ko tek e sa ta kwa ko tek e aji te hi ka ko ho jingye ate ata nya te ve nu tek ya ko tek e ve ta tin ho ji tek ya te ku wa kwa ta cham ki ta ho nu te hi ya ko te hi ve ta tin ho ji akwa na se ki ngye ta ku wa kwa ta tamanu ta ke sa ta kwa ko tsa nga na kwa ko tsa ku ya te nu si se tsa ku wa ta tamanu kuna mungwa tena of tsa ku rota khona ta magano tse ga mungwa go tsa mkho mai ke ku ya te go he tse go tsuno a mantla bana ta tsuno tsa ntla bana ta kwa nasi ke nge ku wa go tano niti ke he tsa mtsuma ku ya te kwa nasi ka tsa ku ita a he te mi ya go ku i ku a ita kwa nasi ke nge tsa ku wa go tano ya ko a na o tsa ku kara go he na o tsa nya ma go tsa ku kara re a mtsa tla ku tswa te mkho ma nyama go nya go tsa go ka treta ta go nu a tsa sana go a tsa msiki tsa o nyi go ga tinye a tsa sana go a ya go ya tsa msiki ta manu tsa a sana go a go ya tsa msiki ga bana nyama go go iti a mo nyama go go ita tsa mko ita kwa a tino manu go i go sia go a kwa na siki a tsa sana go a ta tsa go wa tino a ta go a nu hi sensa go e am tsa go i go tswa tim khoma ata khwano tsa sa ka sa ta go tsa mongye ata hi te ta manu we o sena tebe mo tsa ntsoni sa tse ka go e tsa nya go e anga o a tsa tshwisa na go a ke anga o tsa tshwisa na go anu hi sena go go e a ma tsa tswa go tlhama tino ngano a ma ntlebete nge a ma tsa tswa go tlhama tebe mo tsa hi sa go tsa go sena go si sa be ta manu tsa hi go e tsam hek engye kuno hin tsa ku e kwa o fin tsa me ke tsa o tse ga ku e kwa no tsa ku wa ha no tsa tse ga khu so na ku si sa be a tsa tsho se na go a tsa me tsa tsho se na go si ya go tsa tena tsa kwa kuno tsa tla ma go tsa o ku nge kwa ta no tsa ke tswibe ta manu am ta manu tsa de am o si ya go ku nge go ta go no tsa o tsa ma a ke ku o tsa o khuri na ga go anu hi sense go e kha o e tsa o ya o sa tsao tsuno ata yono tsao kui kwata no atsame ke ke tsamte go kho ya a go go ka khona no nna go go karata kwa na se ke tsao nya go go ata go anu ku tsa e khore na go atsame se ke tsa se ya go ata go anu tsuna a ke te go mongwata of komata khona ke tsa se ya go ana misa nga go ende uta dingabe na tare dimu ana tsa nga go nta nta tsa hinya ta go je of inta inta tsa ku ya ta go jita go anu ata go anu sen sa go wen ata go anu tiki go ngwate nde uta ata go anu go retin ana tsa nga go ata go anu nde uta tsa go e ku sa tsuno tsa go ka kwata no te ange tsa go ka kwata no nde uta hin go reta a ke wa tsa go he a tsa ka ta tsa msikin nge tsa go ka kwata no tsuno tsa am ke si ya go first go neng tswa go no ata te mo te o tswana te tla e go eng ye tsuma tsa eng e go mkara of tsa ku kara no tsa hi ya go go eng ye tsa a ku he se ya go tsu nga ba go hi be reng ye go sa ka te no tsa nya ku nyam ka khoi a go nde o ti ya ku kara ha ta go no a go tsa a te no tsa ka a nga o a tsa tswa ra go of a go a tsa go wa go ta go no tsa me tsa ng ye ka ta ona tsa me ye go a tsa msiki tsa ya ma go tsa o he ya o tsuna ke no a tsa o tsa wa tinu tsa a go go a go he nge e gwa tsa go karata go ta tla ku te te gwana ma tswa ta mane to te ke ge wo kom ta go ku te tla ku go te khu se na ku ya

Qale qhamo go gitse ke ka ngati jase o tse ka nga a ho imtse ke tshoklo ka qetse ke ka ho tsela tsamtsa ke ka ho sisi ke e ka na tsamo sisi tsisi si a to a ka na tsamo sisi tsisi si a tsela a seng o ta nga gore ke ni mi titia e ya me ka mo tsamtsa ke tsimi titia e he mo tsela tsamtsa ke tsimi titia e ya me ka mo sa ka ho sisi ka na nga te ke a panga tsike ka ng jala qhamo khoya a panga tsike ka ng a to qhamo khoya ta nga te ke ni titia e tsike ma ho zela e titia tsike ma qhamo sa e titia tsike mo to to a ta ba ka ho sisi a ndoa a sing ngai u ka ke kana tsemusise a panga tsatse kana tsemusise a buzela tsike he ka nga hu a buzela tsike ka nga o jela khama khwa ta ngaiti ke ni tsike ka mo jela e o tsike ka mo to e wan ka usisi kona nga o kana tsemusise ka kona nga ta pa sa sing ngai ke ke amani kwa wa o amani kwa qhama ka usika ndo ta ka jela khama amani kwa sing ngai ke usela ta ka to khama kwa tsike ka nga pa sa sing kwa wan kana tsemusise kwa e he awa qala qotsi ya wa ko e a ngoli ta watsi ta maka e he a thusa tsa tsi fu ko e he a sing jela tsa tsi pa sia panga o a u tsi usisi ka e he ka ngwa tsi jela sing tsi usisi ka e ka nga jela tsi usisi ka ya to a ta tsi ya ngho to a tsho a mutu wa wana ka usika na ta tsi ya wana ko ka tsa mu a wana ko ka pa sa ngai ke a ke tsu tsa tsi ka ndwa ta tsi a ke tsu tsa ko ka a pa sa ngai ke ni a titindwa ta abuzela ka usika na ka nga tsidzela singena a titindwa ta nwa ka usika e he ka ngdzela a tsing ne ke tsike matu o yo tsike matu pangela matu tu tsinji o matu tu tsika tatia ta mara matu ngai ke ke ne tsidzela singwa nwa o matu ngai ke ke ka e he ka ngkhamu matu ngai ke ka tsumsi ke ema wana tsiwisi ke a wana kana tsumsi o tsikhomo tsidza tsa ke tsiwisi ke kana a tsang khamo ke tsika ndwa ke tsi khomo tsa ke tsi o no tsidze ke ne tsike ema ke tete tsa tsa o tsike ema ke tsa ta ama a gutiga ama panganyo tsika o ama pangavi ko maka e tsike maki manuda ka tsho jela tsami tsike manuda ka tsikwa sami ta ama thusa tsika ama thusa ka o jela ama thusa ka o toa ama thusa ka o tsuma van atiti a ngite ke ni tsike a tu uzela ya pasi a uzela ke tsike hi kang jela a uzela ke tsike hi kang a khama a uzela ke tsike kang a tsuma a van tsike a uzela kwa ka usina pasa ang hi ke ke a sing o tsiwisi tsike a tu tsike pasikang a khangwa tsike pasikang a khamsing tsike pasi asing hi pasi a kwang ha ta ke ni tsike matu o e o tsike matu panga e tsike ka nga ngai ta ke ni kana tsamui kana holo si si a panga tsike jala a kham tsike jala ta ngai ta ke ni tsike ando tsike ka thok tsa khwa o tsike ka khwang kwa mo pasi mo ngwa tsi jala sam a tsho ni tsika e mo pasi ma ma ngwa tali tsika e a pasi a ngwa wa a pasi a kham tsi jala sam a pasi a panga ke tsike ka nga nga tsho tsike ka hoye a khong khama o go ya tsho khama ba sa nge ke ke au a panga tsa tse da panga tsa a tsitshoye ke a panga tsa so go sing da panga tsa tsimse nga pa e tsike sing ke ka a pala pala tsa o tsike sing ke ka e a tsho tsa a nge te ke mo khama go na nge te ke me o mi wala kola ni ma nge te ke ka usi ke ma ma wa na khama go ndwa wa tsike ka ma ma o jala tsa tsala ka e te gima ko na u ma nge ke ke ma ngwa tsi jala seng tsumo kono ma ngai dige ma kham tsi jala seng tsumo kono ma ngai dige ni ka tsumsi o ka jala si ta ma pasi ma panga ka wisi kan do ma pasi ma kham ka wisi kan o ma pasi ma ngwa ka wisi kan do ta tsige a o tsige a ngwa a pasa ngai dige ni a kan ku tsige jala o panga tsige kan jala ta a tsotu tsinji o a tsotu ke duma ke a tu tsinji duma ke a no da ka tsinji o fa frati tsong ngai ni tsigan do ka ta kolami ma tsi tswane kha ne si tsa tsa de ne tsi tswang ke tsa mi tsi na mo ke tsa ya tsi tswang ke fra mi tsa na mo ke khosa ta mara ke tswe go ka ke tsama o a tswe go ke tsama o a tswe go ke tsama ke go ika e ya ke nga ke ne tsama e o mutsi gani ya mo di tang tsa tsama e o mutsi gani ya mo di tsi tsa to ma ta ka usiana kang wa tsi ke ang ho tu o tsi ke ano da kha a pa sa sing o ke a mani kwa a o tsa tsi tsi kana fa mani kwa tsama ka usiana ta ka wa tsi ha jala a tsimse ga kwandwa a ngedi ke ne ma ke tsho tsa tsi ka tsimse ga kana ngedi ke ne ka tu sing of ka jala sing ta pa si ma ka da tsimo tsi ke ma ke ne tsu a fra tsi tsamo ke tsi fa tsi tsi tsamo ke kwa sa e tsi tsamo a hu ya sing ga ke tsi tsona tsi ga ke kwa sa kwa a pa si tsi ga ke ga kwa tsi ga ke kon kwa a pa sa ngedi ke ne a du de kona kwa tsana fa du de kona panga tsana fa du ta kona a kwa sa ya ine ga tete ke a tsa tsa ke tsiwe na tete a ngwa ya a ngwa tu ine ga tsi o ba ngwa ya ya kon ga ke tsi ga ngwa ya ka go nna ke tsi ke tsi tsona ke ne
chika ang magifra chikwang magitisa chika da ya turute gi kwasami chikwang magitisa chika na turute gi kwasami da mapasi ma ma o chika hi yagin mapasi ma o chiwisi gi haki tisa mapasi ma o chika hi yagin kan da gawisi ka nawa kalakcham ke ka chiu kalakcham ke ka plan yang da gi apanga gawisi si ka ijala a at kan kui gawisi si ka ijala a sing ngay uko ke a wa irasta ha ke mchima gi tam chima ka nga jala da chiwisi ka nduwa ka nga da gi au tua ta e ke tum sna a e da chi ke apa sa sing apa sa nga ke apa sa ke a respect ke tadi ko ka sit kam sa ti khoyang nai a nga de ga na tum ko na u dum ko na u a nga de ke chi jala sna chi ga a nga de ke chi jala sna ko tua da ko sna nga de ke chi ke he a ka he chi wi si si ka no a pa o pa sa o jala chi wi si ga na pa sa sing nga ke ke a respect chi wi si si ka e a chi a respect ke chi ke ka nga wana apa sa sing ga ke ni chiagi tisa uchiagi fra kachi ko chigi ka anjo tu koga kachi ko chigi ka ako agi tisa koga na mari chigi acha ona koga cho ona koga ki chigi awa agi tunko wa ke nisi kwa ta apa si au jala ka usena apa sa to ka usena singa ki a eran sta ka chigi acha ta eran sta ka a ka usisi ka no anjo te ki au to chigi chiusi ka ndo au jala chiusi ka ndo au to ka usisi ka ndo akama a ka usisi ka na akama a ta apa si a sing hei ka ki matung tisa chiga ga jalasang matung fra chiga ga jalasang matung khai chiga ga jalasang matung sing khai chiga ga jalasang kang mat kang kang mat kang kang mo jala ta akam do ati ti sing do ta pasang ha ge ki kat kat chum si o ga jalasi wa chiwi si ga ang wa tu ga si ga e he kang a ai to ta ki chum sing ai o jala ta ki chum sing ai ma ta ki chum sing ai ya na ge ki ni ga si ga na jala kham khu ga si ga na chum kham khu tam da sam sa fit na ki metro beach a ge chum cha wa superstar ki m cha ti ti ma kham sa ki dri chum cha a ge season dia ta kham ni ta ki chum na ta sam sa fit ta ra un nom cha pro mi ta chum na chi ge pa sim ta ni cha pa sim cha u jala ga si ga om cha pa ga si ga e ga chi jala sang ki chum sing a e ya ngam cha chum sa e ya chum cha

0: I hope I will be remembered
1: as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
2: Nguya ngumanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vanga sikini mkwaka. Mandela hau khale ya kula mutena namtika ya kesila kuling ka nanteke ka ngaka mpulinga mu simu ka hanati twai e mkao oti twai e kula tike ikwa wana oia wahutu. Tika la wakanke e mkelongsa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke utabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga katani ko yuya kaitani henga wake spiritu ya e ya wa damuhan nanteke tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipange ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene tiko ke kula yule akhtin ko nga tamna ya puli nga muku ke ke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kacam tike ehe kwe madela geni kwaka ngawa ya kia ngawa nki simuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya geni ngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ni mwisi ya geni kwa
3: Long live
2: the spirit of Madiba
4: Jakte kete exka FM kiki Domma kwa de makwena uma platform den kiki Onatensiwa Oe takona mjecha FM

ska FM 107 ngene ngare kimcha samsa fite ngendwa ke Zakaria Mavuso ke kamcha ke la tola modimo o amsa fite ngana mse ke qala qemfu mse titi yabu mkhamo re kamse tiki a dri kamcha ke a khanfi yarta khamo nita ke chimbu mse sing mse titi maga ya ya qemfu tsa ke qala qemfu mse tshi ke mse tswa ya qemfu tsa ka ka hamse ke mse pa sing mse sing hi ke lo ngo sa tsa tshike ka nga atom mse u tshike ka ndzela mse u tshike ka agumo mse kwa ni shi tsa ya ke ka ndzela shi u ka tshumsi e ta maga sa tshi shi ke o maki fistan tshi shi ke ta ke ka e ikanga ka jala singi nwaka e ikanga jala singa ka usika na pasi mta singa ki tsem sing o hula sing titi sang a e chigi singa a chi pasi a singa ki amani ya wa chigan duwata ka kama amani ya wa te chigan a jala kama kwe kwa ka usika na nwata ki pasi a singa ki ang hotu chu chigi kang jala of ang hotu chu chigi kang atua ang hotu chu chigi ya kama a ta tsem sing a hula sing pasi a khabari ka chigi ka jala sing pasi a uzala chigi kang gumak o hidui hao hi a gumak o ka duya kwasa a gumak o a duya sing hi o gumak o a duya panga ka usi chika e kang guma ajara kama guma ato kama ada guma atum kama ada chiwisi sike a singa kala kamke chiwisi sike a kanga kala kamke pasa ang hike ke guma ko guma ko na u ang hite ke ang hotu chite chau fa ang hite ke ang hotu ka jala singka e kang ma chwa ang hotu ka e kang tua chwa ra chike he ang tau chike he a kam tu chike ang hotu pasa kam sing singka ke a chotu ngua ching e of a chotu ngua chike e kang guma ngui a chage problema ke asini ni ka chide ngeng asini ni ka chike e kan duma ka in khola asini ni ka chi ta marka ka ka khosi kula asini ni ka chi ta akko ngai kule ti machke wa asini ni ka chena wa ati sa chena fa sa chena ta ka e asin kro of ka asa kro ka duma ka wa sin chika no duma ka wa sa chena ha ni si ka chote ki chika ma kwa ku ki tam koi ta ma ma ta choko ki sin ka ma ra choko ki sa ka ma ra kwa ku ki fistan ka ta duma iko na u ina wa sin ta ki chika ang kwa chike he mapasi mago mago kumkhaw ka khoga chiki kan pasi mako mako panga ka khoga chiki kan khachi jala sa ka khachi tum tamata ki sing chiki kan ta toki lika magi sing chiki kan ta twin ma magi sing chiki kan ta twi ware ta ka wisi kan do ka wa chiki he kana o kana wolo wisi kana tum kana chi chwa ang ho tu kana chi chwa akala tu kana chi chwa fur vaha ka ki chiki akan chi pasi apanga ka wisi kan do ha yakin pasi angwa ka ko kana ha yakin pasi akham kan ko na ken kan he te gini ka kuna u kan he ki ka wa chi jala sing awa sing ha ka te gini ma kwa hasta ka cha o ma kwa wa chi kho gi ni gi ni ma kwa a o ho mi kwa ta ma tung chi ka e ma kham se u chi ma ngum pa si ma ngum chi thing thing kan chi thing thing pa nga chi thing thing ni kwa wa ri kha ma khwe ke gi zu ma kuna u u cha me kwa chi ka u shi shi ke ya chi gra me ka u shi shi ke a kho cha me ka u shi shi ke a o khwe mi kwa zu ma ngui kuna wa wa sing te gini ma kwa kuna kham si cha ma kwa kuna gulit ka wisi kan wa chike he kala ka asing o chike kala ke he a ko yo chike kala he a kai a wasing ha ke kuna ta ke ka chumsi khama khwen o chike jala khama khwen o chike he to khama khwen ta ma pasi ma o chika ma pasi ma kai chika ma pasi ma sing ni chika an ka tum tsamin tsika ki chumsi nga a yo wala sanga a e ma mi ma ni ha wa chike mi ma na khama chike mi ma na kai chike ta ka jala khama mi a ti tin dua ta uzala ki chika ka thing thing ati tindua ta pasi a kham chika ka thing thing chike ka nga sing ha ko ka chike ka afistan ko ka zuma awa sing te ki ka jala si ta ka yof ka chum si ta ki ta ma tu chike hi kang zuma ngui ajala mi zuma ngui ka to mi zuma ngui ka jala mi ka ko na sing ka ta ki a ko na khang ka ang he te ki ka jala si a pasi a wa erens ta ki chike ang ho tu wa erens ta ki chike ati sa tu erens ta ki chike he kang kana tsemu si ati sa chi khomu kana tsemu si ang ho tu chi khomu he ha khwa sa khama a ang ho tu chi khomu he ati sa khama a ta ka usana wa a ye chin du wa ta pa si a wo zela ko ki chike he a ki ka zela chi a khama ki ka zela chi a kham sing he ka zela a pa sa ang ki ni ma tu wa erens ta ka cha chi kang ma tu kham chi ka usi chi ka imang ho tu ma tu ngo ka usi chi ke ma sing ko ka wan kana tsemu si kana wolo si si a tsunka tsi a fra tsa tsi daga e ya tsa wona tsiga ndo nga wa tsunka tsa tege ni ka jela si ma tswe ngo ka ke tsiki ka tsiga ma tswe ngo ka ke khango tsiga daga tsala mtsa sing ko a tsiwisi ga im tsa pasim tsa ngai o tsiwisi ga pasim tsa ngam tsa tse ne si tsam tsa tse ngam kham sing ga usiga na ke ke ka tsumsi e ta o ka jela si e ta tsiki ma tong ko ma e o tsiki ma tong jela e tsiki mo tong khame nam da sim tsa titi mo ga gum tsa ko da sam tsa fiteng ne ga ge tsam tsa a wa Nesti sikai tsam tsake bon to win tsafiti mo tsake xkefe mo ndo tsia kong ege

0: Kimse Wallet'i ya walin ki firiri eski efim de ölüme giyen ambu giyen eski efim ayıten giyaten kum giyen ammu ya min aplis min arverdin moyon kamsın kayıcık de giy obunga ayı halimangın kiyin gulupu kiyin atka kao hongi kayıten de giy ua bisaritin ay tümina kao yin çik de giy ua molu dologin gak digan algani kunage firi yena khan ke khautin akunan Please, I take the gate, the gate, I quick ye, gang hey, or quick eating the game, Kunisa him, my the game, Kunisa Nava ye, Nava ki, please, I will come a call him. South Africa, I am Gulupus again, ya taking Kalamanga, ye get Gulu Kamu, Kachi Kaimu, ye, and divi, why you molly, like a gunny kunan. But then, ki, gunny kunoka, and he get wa. Gauteng a khona se ke gida tswe nga ya lota nga ba ke ngom hansing gede o jile a pateng a ga khonan yitene gi a kham kham go shong chi khang yin ai tho hm nga ba ke istola hm hm ge ge cho ka ba on glupu cha sa se gen ya ta ke ngom a ga teng a khwe chi ke gida thon nga lo kham a khwa kwa hm ke sit african ai bunga nga ba ke ngol dole gen ka ge gan a ga chi khwan Johannesburg ke ofu ai gan sin agiya kamsuwa vegan aya un ke vunstach aya gani kuna yitik di giya kinta kwe ki bisari di kawan giya wa brown mokhochi ki ya machik di giya nga kaw kwa yin aya gandiya diya mag di giya tayang un gandiya aya kunan yingi giya kamsuwa vita ki kalakam kan giya ngun ya ta ki mokhochi sin giya ngun ya ta ki ya kochik di giya ngun ufu aya ngun kang hi khawit tamni sin giya kam kama gwa sun wa gani kuna kwa un ta ki ngun chaya chik di giya ngun tisa mgu giya kaw kwa yin aya gandiya aya kuna ka sin giya chukwe sawan tami mpa kana yang hechik de gya wa statu ayok we hana ko gya mun ya ta ki mkhochi a gya kham kham go sing u le yang chik de gya ngwe panga ka he gi thon ngalu kham khwen la yang hechik de gya sa kha kham khwa go ke ale ta rosh ke kene kuno kon ke balvel aya ho fu tanu ki kap stati le ang sing ati gi ke khong a firen tu nak ki a khestesi ma dibit de gya ngong ho fu ai gan ngong de sing gya sobesan Statu giati saat ke sang agen kong ang leang achu sobesan ka he rosa yang chik gi ong switelin a kuna atin hwa ya un angwa yang ngam ala gi gan hwa na switelin a gani kunan drin se stak aga kau yang he chik gi ngwe khali un la yang ke tak tak aga kau ya ko yang chik gi on konstansi scholars yang he khawit tamani singya khamsung on noi yang kya marti ki khaw yang agani kunan ka sing ge chu ki khwa yan ki ya chu aga kunan kalakam ka steni ki ya kham kham ko sing u disa kang he chu ge ngo disa sing ge chu ki sawa ho fu ai kunan ka ang he sing agi ki ko ya media agani kunan ki mla ya n chang ai fasin ai tumina ka ong agia kamsung o guya yang chik gi thotang kam khuik de gi chu sung wa khikang gi awa i bola aga gan kan ngau shi ga si gya kamsung wa seven der tak aga kaun he do hunt ya ang he khawit tamani chik de gi hon mun ya ta ki oxford ai gani khunik de gi da chuke huwa na guya mu gu gi hun thwa kam ka khikang aga gani khunan Fiki aya aha chonga si gya khamsun dagi khaikan chik dagi da thoyang a khama khoi kang hi chik chuan ay khaisi chik dagi chuk sorry nami aga khaisi chik dagi chuk kawa ka chonga kang hi si gya sung wa khaikan chik dagi wa ibola aga gani khunan yi tini gya ngha tu khama khoi khosa gen khalimanga mku gen kli kai khoi thwa sung ua ngoli gan chik dagi wan Democratis Republic Congo aga gani khunan kang hi khawitam si gya sung taki i five tak ayi chonga ya ngae Kalimang ngang asing gigi da chuki tuchi ka ang hising gya tu o sin chik gigi ang wa kamiko tuwa kahi ka ang aga gani kunan. Mana ka ohong yin e gya ua vetan skab laga ayi gani kuna gya ngang ya ta ke tuchi ka ang aga chon ngang sing gya kam kamiko sing u ka ang he yitin e gya sing ua guya ang aga gani kuna chik gigi tu ang chik tuan ng to o ka kahi ka ang gigi ka tuan ngalo kamiko o ka chik gigi ka tuan ni e kamiko ake bunga ang kalimang ngang. Wam jang hum yi ung hiya firi ring ay fa si dagam chawla diwi chik digi akwa fai firi kham jadu da giya sam jang hum ke iska FM.
1: Fir iriek amako 5 minute jinge kwa tatlo wate ekska FM ki mbambra ha hukete tina di maradz bera ku bori e shwera ma ateram. Polisa na kanyarata aku a tam grupu sa mbunga kwena no taong kwa bismisin ay kota fra iana kange khao tengi ten akwa takim. group usit Africa kwena te a ko kyara ta shinu ta ka a ko han ara yin ka khu ha ta dauji a di kosho ji nangwa ji ka guru na ita na hu tu ji na stora ji ta ka a ko na una ngana ji u fenster ji te ko kom komitam tsam group sa ngwa ka tamate gyambri kwatam Tsawo fo Johannesburg si di a nkhama vieke vunstag e si ka e ka gwe go a ka hengo ncimbisi misi koma baran mokhotsi me hiyama ita hengo ama kwansi na ko ka giti yete kunwa ka ita ama karimati nkwena ncimbisi si ka hana ku iji a te karata hise mokhotsi hofu gisi yeta veta mahanu mokhotsi tsam oro ncikun hofu jinjango kwese na ama ku kwansi na ku a veta stati kare makoma tami mbekana hofu angata sinu mokhochi anakute o kunga ohe gwana hwa khana chemkara abre khati go ma aisi ki amate ko rita kai hen khwe kunwe te ko kara khwe khwe aleta rose siu he belvel si dhofo ki kap stati ki firen to na ogeste si ka khawana kha khu ko si ta chwinita stati na a kara ta chwinita tin rose espatra ka uyo go si a si kunwe se sa ko moya a che khana o tlae ange tlae ka go tsam si ka nao hujiha kwa kakwa agurita tako koma agurita drense stakuri kwe ahe uwa kwe hii ahe tumwe kasi utakta kuri tasye Constance Skolchi em Skolchi Martin ngi kuri siki kasi utai Belville Seidi kwe ki tumwe tim nukae ngi kwa maeka kai kaita rousi kwereta a ahofo kika a ngo bori gara kwe na a ki tue kwa tanakai siya gube ta kwere kwa kum bori siu khiru em kwa di cho a ke jao ka hebe ngomiti ang ibola jwanga si di a nyam kara go kweye ki kya itam. Ngkoma 7 dera ta kuri koma 8 hand Oxford ki a cho e si kya itam go akhwe ke owa a cho e ngomiti kim. Deise de kasi di kwe ang o ti ngte si ka ibola jwanga si tara kutwe ha ki na handi nga disin kama akwe a ka kare ti hinsa kona ka hama bore ki te ko koma te Democratic Republic ki Congo kwe njana ta ajwanga ya kwe na tsuwa teretama. Ama tsui hama ngi faif taha ajwanga ya wobe tamakhanu ngi acho si tuchi te ki khan ki jara ita kia ka atin kwe nam. Ngi kwe na a ebola jwanga ya kai gube tamakhan vetens ka bu kwe na ngo te ko mungo go acho he ana chare kwe nu na ta ana o treji gote ko yawa go ajwanga erita ta ko ajwanga enge ti o tsheji kino na ta i kara an khona tsawa go rita fir iri borisi o khere o kha a he khabana kha tsu bori ete ke ke go tsama faith iri e tsama go yoma

Exka FM 107 xinxeke nekara game tsam so fithe ncina ke ke tsamtsa ke mama wa no mina ke tsamtsa game tsa fithe ncina mtsisa ke hola tsamtsa de ke firi ke tsamtsa ake 17 minute ke chimbo qala tsamtsa me Frida a qon tsamtsa de qala wa di tala wa di firi ntuna ke July to this since ntuna tsa saram tsa mita ke ncike wa qonta lite ke khoida ke qumun ke hola ke tsamtsa ke firi ke qinqin tsa ke qumun ke em tsa singi mbwa tsa chimbo ke wishisi ya tsamtsa ko mtsa titi ke wishisi ya qumun tsa a o ha tsa tsoki ka go tsa wa mtsa sing o ke wishisi ka e ka na tsamu sisi mtsa o jala tsi wishisi ka ndwa ta a ka go tsi wishisi ka e ka ng jala ke wishisi ka na ito ta ke wishisi ka na ng ta ke ka na tsamu sisi At ng tisi ka ikang ang wawang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang ang ang tisi ka ikang

chwe motu konwati, chi chwe motu konwati, ngsing yamas and nati of ama a guchigang. Atum sing awzala nwa a kamakusik e jala awa kamakusik e, ikang kama a, hitoa a, da alum set at egi, unka ekang and kwakam, unka ekang kwang and nga, singing and a tumusi ola, kwe he a ua. Kawisigan doa kangka waka ka singgat e ka kam singgat e in ha sa singgat e ne ti twa ang zela u ti twa yang wa ti ya ya wa ti e ti twa ma ma ma kama ti twa ma gu ti twa ma ma kam kawisigan doa ang teke atam sing au zela ti wisika e kang duma wa ti zela singgi a duma ka wa ti tum ki a duma ka wa ti ka toa a e duma ka ato toa kang kuna a ato toa sa ngay uka ke ke e wisika e anoda ka ti wisika e a kama kala ka e Tigay a kangatala tumke, Duma, our singhek of Dumawa, Sartake, Titua e, Gandia eskin or the Gandia Satukui, Ta Mapasi, Ma Kangokosika Mapasi, Ma Kankos, Omapasi, Motua Kosika, not a passan, like an atomusisi, Okana Walusisi, Anna Kosikan Watake, a man in Kwa, a man in Kotua Kosikando, a man in Kwan Akosikando, a man in Kwasan Kosikando, Tanke, can atomusisi, a green. Kawisiga ka tang tang at kahin kawisiga ka jala at kahin sige ka nga to at ta nahi tagi nemi kwa ka masang daga kuin nga masang daga kuin nga mchima kang makangun mo chika mchima kang matam mo chika mchima kang mapangan mo chika wan kawisisi ang mo tuwa talagang ta nahi tagi sige ang nga ya awa afwistan kaki kalamatung kasing hi tigi siyo kalamatung katang tigi siyo kalamatung ngka panga kawisi si ka ikang jalami wan asing kawisi kan doa ta ngka itaki matung sa umatung tis aganda iki tigi mo ni kwan kwan namsa sinki kalatam kay akwan namsa sa nisi mo kagi tigi hikang at kagi at kahim tigi at kagi apangam sa nidi kalakang at kang nakong tamar duma ka he kuna uwe at kang natit kong duma kono ki ati sa titkong natit kong nakang nagini Chika ega kwanko, chika ka tamtua ka kwing, namara. Chika ega ki tkoko, chika ki tkoki kwanko, chika ki tkoki hinko chano, chika ya ki sakwa ka kanka kamakwa, o kanka kwanko. Tap asing uteke, achinji chikandoa, o asa ngayu chikandoa damaka, nousiawa, a saatan, kuyo fa sing hege chika ka kwanko, o sa ngayi chika ka kwanko, kana kemusisi, apasi atan uka ke atung panga. Tigi kang duma wa ti jala singa wa tung kang tigi duma kang wa ti jala singa wa tung sa kang wa tigi duma wa ti jala singa a to tugi kuna o ki problema ge kana tsamu sisi problema a kang problema apa ngo problema a o ta tigi ka kwang kwa wa ka e a to sing u tigi singa wa fatwa sa ngi tigi singa wa fatwa sing tigi singa panga ya foki si tingi ka wa ngo tingi ka duma ni ina ka tigi a tung kang ko ina cha tu panga a to sing hiu ge ne tika ang kueka ki nga ka kuin ka kuin o kueka ki bahania ka kuin ta kai hasin ka ki asa chana awal lati sa awal lati sin tika tika ni ka to ko kan ka to wat ami ta chima kan ki ota problem ki ki chima kan ki ota chiki ki bahani ka wisi kan do wa an nka ki chike asin nka ki ka ki chike kan a ka nka ki chike ya tung panga wan kana tsamu sisi kana holo sisi asin chi Exactly, that again, he mean kids our quack. Taka eh, a tow little chisel of Gacho, Incausigando. A toa, Moka Kalisa sing he, Kaki, Tigaka Quanqua, O Tigaka Gibhanequa, O Tigaka Gitunqua, our Saturday Conquigay, with Tamqua Conquigay when you quit, the money wa, sing Hitchigan money wa, and Chigan Zella money wa, and Chigan toa me, when Kawisigan rang the gate, Passy. A Wam sa kung wam sa tin kung atong tigi kung mukmuk mo namdas sa mga fitting niya gate kamsa wa give to lili at kamsa Brandon Blue at Glulu at kamsa mga fitting niya gate kamsa talagang mae

ska FM no 107 nxeke nehere game just same stuff itencindo yigicamsa ke qala cha uma eh wala khamba sathe game cha pasim cha single game cha titi mana khwanqora mtsacema mana khwanqora ka ushika nangxinteke mtsapasi mtsau jela tsivisisike adzela mtsa tike kan atuwa mtsa uchike kan adzela mtsa mtsamani tswa oha deke tike cam akhonqo tike wala khonqo uqa tjela singa uqa tithinda nxhedekini kana cam usisi angxike ke amani aqhathika no angxike amani tshoha tsiwisika na tawtoa tsaki kana cam usisi tike atotoa sing yangxike kana cam usisi apanga deke matuhu duma nxima ngxike ke tike hema singa utike hema sama mimani ya oha da tsiwisika na wajala cam mimani aqhathike da tika na wapanga khama tsike wa kwa to khama o tsike wa tsum khama wan a tsam dua da ang hi da ke amani kwa singa tsike da amani kwa panga tsike da ka wa jala tsiwish ka nang de ka na tsum si si ka ama tsa ang hi de ke a thusa tsi de ka e a tsung ke a tsua thusa tsi ka wish ka ndua a ka wish ka ndua a tsung a ka wish ka ndua a khama kwe mu ku jala wan a tsum dua tsike a uzela pa sha ang hi ni a wa eres ta ka tsa tsike a ngho tu ta wa eres ta ka tsa tsike a tu da ka wish ka na kang a guli tsa ta ang hi de ke ni mtsima kang jala om chima kang pasika to ka tsi chima kang pasika ka ngeng tsi chima kang pasika kang ko tsi nga ang hi ka ke kana tsamu si si kana wala si si tsike hi kang ang ho tu tsike kang a tu ang hi de ke tsika na wa jala khama tsike na wa tsum khama da ka ya ngwa sin tsi ko wa re ngwa sin tsi o fa a to li ka ka da ma ang ho sa tsika no wa da duma ko na o a ng de ke ne tsika ang tsike ka ki kwa ngko tsike ka ki tam tsua ka mutu wa jala mi ka mutu wa tsum mi o ka mutu wa to mi da ma tang jiwa amake mothisa tsika motang jiwa amake tsika wa jalami motang jiwa kham sinti au motang jiwa ali qothi ke mangxo ton jiwa kham o motang eren sta ka tsatsike matu ngheke ke tsamsinga wanwa o wola sa wanwa go

kaehe acwawari kawisana o asin kawisana ha kahi apa sa kmtakti kaki amane kwa kreti amane ujalati amane ukamati daga na tsumushi kana wolushi akanti tamarki akanti kajala a tan khale munwi ka twa jala a khale munwi ka twa to a apa sa khamsin kawisana apa sa kmtakti kawisana ngheke tsiando ama amane wa daga wajala amane wa daga wa to a atitin dua takai auzala atiti a khabar ga chi ga jala sa khabar ga chi ga tin tin o chi ge ya dumangui kang auhia takai yang hosin ka ka hosa ga he twa ama he hosi ga he to jala ka to jala au ka to ma ka to ka to to ka khawa de chi ge asin ko ka pan kana chum si si a tu chi jala sin o a kan chi jala sin daga na teti o kana hola awang hai tiki chi ge hema ki kham e chi ge ma ki ngwa ma pasi man hai ge mi mani hosin ga chi ge mani kwa khaya chi ge kausigan do ang tsaki kana tsamu kakachi kana hola kakachi ta khamsin tsana ta pasi ama kare tsana da ka e ya sinchi o wa tswa o lela tsi khamu e tswa ni shi ke gini gandi a itsi ke a ke khamu mi gandi tsi ke ya ke furfa khami ko nyi koi duma ina khatsi ke a tisa tsi khamu fa fara tsi khamu ke ni ma kula tsi gan do o ma tswa ke o tsena o ma tswa ke khamtsi gan o ma tswa o ma tsana o ma tswa kona wan a tswa ngi kamani ya kwa afra tsikhona le tsikhona a ya nna tsikandwa da tsonwe tsona da ma aka tsikantsiki tsikhwa mo modi wa ho tisa modi wa ya ofra wan a ke ni ka modi wa tsikhona tsiki ni magi tsankhuya ya magi go tsawa ya da tswa kho sami wa tswa a tsinga ke mo go kho sami da ka wisa na ka ngdi kana tsemusisi mtsa khamsing o mtsa ka tsinga mtsa tsika ke mtsa irin sta ka tsatsiki mtsa o mtsa ngike ke ni mtsa tawa u tsikhonwe ke a tsanga u tsikhonwe ke a pla tsikhonwe ke a si tsikhonwe ka ya ya qwa ngike ke ka wisi ka ndwa ka ya o ka fuke a tsanga zuma ka wisi na duita tsi a khali a ka ya duita tsi a raka da a duita a khamo go tsatsa ke ke mtsi ma kang pasi o ha khali mandwa tsima kang pasi a tlang khale mona ka e ya jala ka e kang o ngam tsi tsamu ya furfa kha man ke ana tsamu si a pla tsi tsamu kana tsamu si a si tsi tsamu kana tsamu si a ngwa tsi tsamu ya gya mana ya ewa ka e ya tsa ke tsi o fa fara tsi tsamu ke tsi tsamu ya ke ne a kana tsamu si a ke gantsi kana tsamu si a ke panga tsi kana tsamu si a ke si tsi ta ka ka a mali ya kwe ka kara ka khwe ta ke ne gandi an kana tsamu si a ke si mgana kana tsamu si a ke gantsi kai ta kamani ya kwa ke ga tsike he a ganga ga tsike a nka ta ma duma nwi awan ga ni ma ke tsa on khale ma kya o ma ke tsin tsa wa tsin nwi ke khale ma kya ta ga wisi ya nganga ke jiwa ama u jiwa ka u jela tsika e a ful ke ga tsa wa a nghe ke dam nwi o duma ka duma ka kun akwa a wa sin he tsin nwi de ke tsi jela sin o tsin jela ke u ta ma ke tsin ko tsi jela u ta ma ke panga tsi jela ke u ta ma ke kuna tsamin tsike tsho mo ke kuna tsa tsi tsonke ya problem mo ke tsi tsa tsi tsonke a first one ke wisa ndo ang ta ke kana tsamu si a tsaka ya tsike ke tsika ka jala sing ka nga ngo ka tsai tsike tsike ka ng a pasi nga kham ka tsai tsike ka ng kuika ka ng a ngunga o a kham ya ngeke ke ka ka tsamu si o ka jala si tsike ang ho to ko ka tsike a kham ko ka ang pa sang ke a era sta ka tsa tsi ndo ta kona ka ka wisi ka na wato a kona ka ka wisi si wa tsuma ta mda sing ke tsim tsimbo a kham tsa ka tsa pasi mtsa ka ngeke ke chika e kokka ka tsi problem kwa gi ma chima o ta problem ya chi chima o ta problem na ba khani wan ka e ha sin ka ke kana tsamu shi shi a kan guje fa khanci da ma a tsong ni amani kwa wa ta chika na jala fa amani kwa wa ta chika na kama basa sin kana tsamu shi shi a tisa ta ke ma don jala chi fa tisa da ke ni ma don kama chi a tisa ta ke ma gi ma don to chi ke kausha na ngon da ke jiwa khamsin chika nwa he kan kana tsamu shi shi atu ngno chikana ajalang no chikana heka pasia kan kumno a of katoa wan kausiana ka ang motu de kausiana ka pasia ajala amde sikim sa wala ga gum kamo ke a kan sikim sa samsa fiteng ngene ke heavy ke samsa ke wana feel you wam sa fiteng ngene ja sagisa miss bu a samsa ke kumno chuke wala ga gum kamo ne kamsa de ke firi ke kamsa ke gen nehin yarta kamo ne de ke exkefum unerten sio ege neha

Mtsawale tigri awaleng ke 5 ke SK FM tolo megia ngambuke ngaba SK FM iwi tenkya tangcime ka ngam yami ngari berten moyo African Transformation Movement yingisingiya kuma gya tswa ITM yi atigri hofu ayibeni bona cap study kan hitigri tswa kamso president Cyril Ramaphosa ayangulan yang he sing o gigi tsogo subesan parliament ayakani kunan yite ni gigi ya tu kham kham ko subesa un la ya un ofu ayakani kunan halman ni gigi ya kham sin te ki chigan chig gigi ka nong ko e ka he gigi ya khal kham ko rama po za gigi gani kunak ang ki kham ka panga tragan gigi ngong ng parliament ayang ki yin he gigi ya wan afsetting ang committee ayakani kunan halman ni ka chig gigi ta yak nong ko e yalpi hi hechit gi ya wa itm ayi anka ko voyon zon gula yang he achig gi ngwa khamso khamso process yang gi khala mang ang kang he yak gi ngi ong parliament ayang hi gi yan wa kham ko khong gi ya ki hofu ai gani kunang sing agi ngwa wa chigan gani kunang kang he kachig gi gi thokwan ti kham ko kan ngosi ke president kang he singyang hotwa ya kungkui mugu gigan hungu diwa ke tsikan aga gani kunan yig gigan ng hofu ay gani kunan ng singgigi trotlom kamigo sa veta ay chongan maklanga komisi ke pitoria ay kunaten yig gigan wa kama ko sa un la yang chig gigan besa ke tikang ke ng norvesi ay gani kunan suliman karim kang he singya kamsen ta ge doko ai gani kuna ge gen ngi wana kano hu kang he chi ge khisi chi ge gen ngo chinji wa ya lan a ge gen ho sobe san kamsen ki karim ai gani kuna ki ya okoi hana kan chi ge ya wa ki mal permat ya he khawita mani gi ya kam kam ko un an ngong lan ki ga ng kang sen a chi ge gen a ya hu ya ge gen ho okoi kan karim ki gani kuna kwa kamsen ga ngosi ki komisi ayi gan kan hesing ya thamsu wa ngwa ki april kan hiya ka chi de gigen un ulang ga gani kunan ya chok de gigen ngoi gan ngan kan ngosi ki komisi teni gya sing wa kan ngoi kan ga gani kunagi karim kan hiya gigen ngun un doko ga gani kunagi veke ya cha chon ya ga yang ken he en la tang ya krisi sing a chok de giga chu wa na ko he a gigi thamsu u ya kan ngoi ga gani kunan ngwa ki chiga hiya tustan gi kon kwan nehen tundan aga kau la panga kau yang hising de gechu ki wanan ngawa sorry yang hising de gechu ki nga gani kuno kwa ang kai sigya kamsu wa la panga kau ai sezi sechik de gechu ki hiki amakan dia ki la ya ang ki gani kuna ki vialkom ki freestati ya kunan please aga ngun hara ke chik go ya sing de gida chuge agwa ya chu aga kunan stains ki halaman ng gang gigin ng tsuun ng aga familia sing gigi da tsuk guyan. Lapang ako yung gya tung sing gigi tsuk tsao mali ng ayin na yan. Kamsang aga ngaw si ki gani kuna wachik gigi o flamingo par kaya kuna sing gigi da tsuk wana ya kang hiya ngi kung kay sa kwi ng aga ki ya gaw ki ya kai kang hi gigi tsuk o kuyan. Please aga ngun hiya ti gigi da tsuk wana ngaw aga chan. Nga ke vala ke chik dige thon aya dri yang sing ge chwe cha Weinberg aya khunan lapang ko se gyang nga de manda kan aya kami o de gyang ong vial kom ai ho fu gang ta sing agia so be sa kam ko nga wikin khle a hi ge chwe pangan ne khen tun dan aga khau ya n jeng hm ai fasin please ang ai ko ma pang ka ong agian nga de khale man gang gulu pu cha nga chik dige da thon ma lu kam ko gan kuna yeng gya wan bunga ayi khamsa uk ong nga wake yin ki kama ngolo dologin ka gdegan agdan kuna chik digia un ang nga biesa khayti ki yit tumina ka ong gdegiran ong fer ina khang ki khawtin a kunan ka hik digi thwa guli kama kwen gulupu cha saan sigya ngun ya tegin khalama ngun sing agia tu hong yin ki kama ngolo dologin ka gdegan agdan kuna tua sit Afrika ka o hong yit diwi uwa yin ngole ka ang higie ki kama pati hong sing digida chwe ngaya lotan taki o jhelea ngom kang hising agia kam kam go su u chik thwa hin ai thon ngaw gi stola hang de gi chu o kawa kam ko wa gani kuna gwan de gi offer ina khang aya khunan kala man ngasi gi kam sen de gi ting ha ko de gi da thon ngaw lu kam ko gulu pu cha sang ka sa gani khunan kai gi ya ting ha ko gi ngon
Uamchang humye ya faifiri ay fasiri gamcha wala diwitik de gya wa seziri kamja dira gya sang humye ya kwedamwi ki erska FM.

0: Ama exka FM gitlo wate fa ifiri ama go sheba minute di she go nge go hata no tsam ga ite ki yere go ate o jao shi bori ku takti ku tsote ke e nja ku sha bamra ga go in e sika ketete to yo ka ga to sen shi bori ku ki tuang go tsam rabatan moyo no ti marats pere go
1: kim tsa wala ke tsikdi ya wale nke fa ifiri ke iska FM tam tsa wala ngam tsa ke tsik dem tsa program yang higia wa bergu wa ke wale m tam tsa gya sa ke tsik kotsa sang ke tsik tsa program ya siga mang ngomi ke awami a reverten moyo ke tsik ke marit mbere khon
0: ngo shi u bori ku ja ke ti ya bori jete ka ku tswa gwe ta mahano ntswa jete kwa te ke shure guta veska posidi tsewofu an ekuye kharata president Cyril Ramaphosa mkoshen a ka he parliament si usesha committee si jawe ngo khain ka ta kya ka ti kim de komo go ha sin fer enig de nasi si gd khnipa secretaris general a amina mohammed ke si eko was a o kwena o e kya nkaro kya bana dingo ncimboronga si o mbapira wiki tin kwen south africa kwena o e africa inishuka ngo asi uqai he umanda tsona da khono hurmende tson qaya gweki ngo ke ja ku kaitam te sie go koma go ha si nu kan tsoni se ana go hi kango ye je o tshoren ke clean ka ruwa ke ngo se go khorena go ita tsa mgo sa se kya ngo se na ti ngo dao si aga ku kai to he je go ro go yo tsa ma se sire tsuwa de kwa ga bori go khere ye go ta go tswa ka ra se sire si tsamnu khwedam bori e te si qai go tswa gwe
1: kem jagia sa chem ja program yang hegia wa bergu awa ke quick an chig gi ngo utwan veska pu ayu wofu atig gi ng kala kem kan ka hegia o ku yang kala manga ke president Cyril Ramaphosa ke khamsin ka hegia wa ya committee hm yi ng chig gi ng parliament ayang gi o ku ya vi ko man ga ni ko na gi gi ng ka nong ku kan ein fer ina khden nasi ayi agen kala kokka ka yang chig gi on amina Mohammed atik de gia ok uya kin amak kan tik de gia wan eko was aga gani kunan ke ti ka hin halam ngin tik de gia wa tik kan gi kulak khano mu sit africa ga gani kunan yi ag de gi kin ka ke africa unit ay gani kuna ke jangu katta ya ang he yi tik de gia tu sa kham sun u tik ang aga gani kuna ka ten gi kal un ngol ngin ay tumina ka hun ta program ang hu kolasin tik aga ngau ka tik de gia wan kungwa aya gani kuna ke outsobarang yi agi kalakcham ka ka gya uan ngui aya cha gani kuna ke clean karua yi khawit tamani gya sem utege chanchik de giran ho ka kam ko upati aga gani kunan ka he khawitam se gya khamsan ke wala chik de gya wa seziri om yi ng hya khoda mui chadira gya san

Seis iriet amaho atatla wo de exka FM ke mbambara ha ho eka kekete na di marats berego bori eswere matera African Transformation Movement qomqoma ADM taqiqo parte henqa disinu tseu ho funa ku e Kapstad siki ngo ana droma ta president Cyril Ramaphosa aninja go he e hise na ebe go a na ko parliament de di jawa a ho fu ate e di go am ofuna ngo kharata do kui e Ramaphosa aninja ngo parlamente si u komitie he ngo sesa kwe ngo ke e khasi de jawa khain katam parlamente kwe ATM CDA vuyo zungula ngo ajawe e parlamente kinyam karai manga disin ofuna kui he parlamente a ta hono demokrasi te ma tinga uji a an tsu di khana ki te khoro khwata tam am nga ta kwanu ngo miya khwata sinu ke he presidente a ngo kuichao ta dim burunga ahinya ko hofo ka kia nukunu parlamende ete I ngo khomshi umuteto ikhaate khome parlamende jao ka veta. Madlanga komisi Pretoria kwehe koma ta sinu bismisi koma nordvesi siuma Suleiman Karim doktere na nga te sinu am mkhehe tse ka veta. Ata kuise na te Karim karima kwena kamil premitim sisuere ta kwanu ngo khanakya te Karim ngo sie ko mushupi he tswetswe ga tlhai ka itam Karim a mo di khwanu ngo we oroko a ma komisi ke kisite go be a ma april ke tao jwanga a wo kha ke permiti komisi enqa da sin Karim mcho khwana nqa da sin ke he tsam ka vie ke ke ha mango forklaren agbarata ko shwe gwe go nata am di tre I ha re dare kanu ama ngo we oroko shi mushupi gure tam Nyekan tunda ga kuri ngo khoi ko ya iko gwiti kwe a se tla go tswa gore go iti no se se di morga kwe khoi ko kya mo ti police na welcome ke free state ke ngo ata a ka tem police na nga di kwana ngo ako maham ai se stain ta ki denga o iki ngo ya I ko gwi hi ta go no ngo shere a kuri na ke kya he o kwa eno am a ha gwi kwe go huta mkoma a ngo ai a flamingo park si deke ngo si wose na tin ama tu kiare na se uji ja tungu kai tim polisa na si eko tsam di te a kao nu dri de hutu a woti nu tui khai a hutu jika ki van barakhe kic a sena hiye si shuri na tim ni mborunga e nyeti kwe kwa kwa kwe tamanda kan e si ka hofo welcome si dek e ki te gutam borisi u khirwem Polisa na changara kote hongara ta ako tese na huyo ngrupu mbunga kwena ta hono tao ka kwa bismisi ay na far iena khanki hao tenkim. Ngrupu sit Afrika kwena kia ate tao ka kwa kwena khandi unwa ka kia rena hota daoji a dikosu jika tuwina iko ngwa ka te ngakuro ita na hutu ji na stora ji tao kwena uji te iko kom komitam. Ta mgrupu sa ata hangwa ka tamahano te iko kia ikwa tam. Seis ribori ada teki ha ha khiri engwe khawana ha tsu bori ha xka fm kite ai ku tswagwe u khamana tsa meteki ah iri ek ama khuyum

0: I hope I will be remembered as part of a remarkable team of men and women who have over three centuries fought against all forms of racial oppression.
1: Mwea ngmanamka e nga wanke simuka yanke gulika tiulo hege ya wabaya e wamunyati wa Nelson Mandela ka e sunge vangasike mkwaka Mandela khokhale ya kula mutena namtika ya kesila kulin ka nangteke ka ngaka mpuli nga mwusu muka hana titwai e mkao o titwai e kula tike ikwa wana oia wahutu tika la wakanke e mwke longesa mubaya Mandela kanenika ngma Nelson Mandela ke kauka e ya ke hana ege tika e ya ke otabunga ye gya ngole ng tike ya sila puli nga kateniko yu ya kakang henga oke spiritu ya e ya wa damuhan ngantake tatama diba jutao a tajua ta ke pandu kakla ke tike e heke tipangi ngauka ke panga kaju he nga kawa ng ake simoka ate kawa auke nga drongo ke kati heke ka e atene chiku ke kula yule akhtin to nga tamna ya puli nga muku keke ya wa tamna la tam wisi se muku uha Madela kakam tike ehe kwe madela genu kwaka ngawa ya kia ngawa nge chimuka atika kia kwama hegeke atike ga hegeke atike kula ya genu ngawi chikwa kwa kwa Sita Afrika hege ngole ngu isi ya genu kwa
2: long live
1: the spirit of Madiba
3: Jate kete exka FM kiki Domma kwa dema kwena uma platform den kiki Onatensiva
4: Oe dafona nyecha FM Exka